0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon, za ku ji cewa a Najeriya kungiyar jakadun matasa masu tallafawa zaman lafiya ta yi wani zama domin wayar da kan matasa kan yaƙi da tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa zaman lafiya gabanin zaben 2027. Ita kuwa gwamnatin Jamus na ƙarfafa dangantaka ne a tsakaninta da Najeriya, inda ta horas da 'yan jarida kan dabarun gane labaran bogi da ake ɗaukar nauyinsu daga ƙasashen waje. A Nijar, wata kungiyar wato mata a yankin tafkin kogin Chadi ta tallafawa mata da dama da kayan aikin hannu domin dogaro da kansu. Su kuwa kasashen Pakistan da Turkiya sun cimma yarjejeniya ta samar da wato kwararren matakai na kare Saudiya daga hare-haren ƴan Houthi. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Trump da Amurka ya ce Russia da Ukraine sun amince da tsagaita bude wuta kan cibiyoyin makamashin su. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami da dama. Najeriya ta kama wata tsohuwa da laifin safarar miyagun kwayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Russia da Ukraine sun amince da dakatar da kaiwa juna hare-hare akan cibiyoyin makamashin su. Trump ya sanar da hakan ne a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Truth. Mintuna kaɗan bayan sakon Trump, shugaba wato Volodymyr Zelensky ya ce wannan wani babban labari ne a wurinsa. Da haka ya ce idan Russia ta amince da dakatar da hare-hare kan cibiyoyin makamashi, Ukraine ma za ta amince. A wannan makon, Trump da Zelensky dai sun yi musayar yawo kan hare-haren da Ukraine ke kaiwa cibiyoyin diesel na Russia. Shugaban Amurkan ya yi ikirarin cewa waɗannan hare-haren ne suka taimaka wajen haifar da ƙarancin diesel a duniya, maimakon yaƙin wato Amurka da Iran da ya dakatar da jigilar man fetur. Shugabannin Turai sun ce za su goyi bayan dakatar da hare-hare kan cibiyoyin makamashi. Sun kuma nuna goyon bayansu ga Zelensky yayin da yake ci gaba da fuskantar ƙarin suka daga Trump. Akalla mutum ɗaya ne ya mutu yayin da wasu 11 suka jikkata a wani hari na biyu da aka kai filin jirgin saman Riyadh da ke Saudiya. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Saudiya ta tabbatar da cewa wani ɗan Pakistan ne ya gama da ajalinsa a harin. Hukumar ta kuma ce mutane da dama sun jikkata amma bata bayar da ƙarin bayani ba. An kai hare-hare a Lahadi yayin da filin jirgin saman na Riyadh ke ci gaba da kasancewa a rufe bayan wani hari na ranar Asabar da ya kashe akalla mutane 12 tare da jikkata fiye da 300. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai Saudiya cikin fiye da shekaru 10. An kuma kai hare-hare a wurare da dama a birnin Dammam, cibiyar man fetur da ke gabashin kasar. Kungiyar Houthi ta Yemen da ke samun goyon bayan Iran ta dauki alhakin kai hare-haren. Kungiyar ta kuma gargaɗi kamfanonin jiragen sama da matafiya da su guji filayen jiragen saman Saudiya. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama a cikin teku. Wannan shine karo na hudu da ta yi wannan gwaji a wannan wata, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Babban hafsin sojin Koriya ta Kudu ya ce an harba makamai ne daban-daban daga yankin Pyongyang a safiyar wannan Litinin din. Ɗaya daga cikin su ya yi tafiyar fiye da kilomita 900 kafin ya fada cikin teku. Hukumar tsaron gabar tekun Japan ita ma ta ce ta gano wasu abubuwa da aka harba daga Koriya ta Arewa. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana wannan gwajin a matsayin nuna ƙarfin soji domin mayar da martani ga nasarar gwajin sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwaje-gwajen makamai masu linzami fiye da sau 10 a bana, ciki har da wanda ta yi har sau 4 a watan Oktoban nan. To, labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. akalla masu hakar zinari 72 ne suka mutu a harahare ta sama a kusa da iyakar Sudan da Masar da ake takaddama akai a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama dake Sudan kungiyar ta ce harin na safiyar Asabar ya faru ne a wani yanki mai tsaunuka dake kudu da yankin Halayab wanda ta bayyana shi a matsayin yanki na Sudan ta kuma zargi rundunar sojin saman Masar da kai harharam har yanzu dai Masar bata ce uffan ba akan wannan zargi ba kuma samu damar tabbatar da rahoto daga wata majiya mai zaman kanta ba saboda yankin yana da nisa a baya dai hukumomin Masar sun tabbatar da gudanar da wani babban aikin yaki da hakar zinari ba bisa ka'ida ba a cikin kasar Hukumomin yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya sun tabbatar da kama wata tsohuwa mai shekaru 83 da laifin safarar kwayoyi. Rahotanni sun yi nuni da cewa an kama matar ce da kwayoyi da dama ciki har da tabar wiwi da ta damara da su. Wannan shine wato karo na biyu da aka kama tsohuwar da laifin ta'ammali da miyagun kwayoyi cikin watannin baya-bayan nan a baya an kama ta da wata matashiya da kwayoyin tramadol da ganyen wiwi sai dai a lokacin ta amince da aikata laifukanta ta kuma biya tarar naira 200,000 a cewar wani rahoto da ofishin wato na shekarar 2024 da ofishin majalisar dinkin duniya kan yaki da safarar kwayoyi da laifuka ya fitar ya wato rahoton ya ce ana safarar miyagun kwayoyi irin hodar iblis daga nahiyar Asia ta yammacin kasashen Afrika a matsayin wata hanya ta yin fasakaurin su zuwa Turai. To labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya ana nuna damuwa kan yadda ake samun wato alamun dawowar ayyukan ƴan bangar siyasa da aka fi sani da kalare a jihar Gombe. Su kuwa kasashen Ethiopia da Eritrea na musayar zarge-zarge a kan yankin ko kuma rikicin Tigray yayin da masana ke gargaɗin cewa rikicin zai iya rikidewa zuwa yankunan yankin baki ɗaya. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. Ƙungiyar jakadun matasa masu tallafawa zaman lafiya Reshen Najeriya wadda ke karfafa fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a Afrika ta gudanar da taron bita a Kaduna domin wayar da kan matasa kan yaki da tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa zaman lafiya musamman ma a daidai lokacin da Najeriya ke tunkarar zaben 2027 wakilinmu daga Kaduna Ibrahima Yakubu ya aika mana da rahoto akan wannan batu
2: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna dai sun hada da gano sakonnin masu tsauraran ra'ayi da hanyoyin yaduwar cikin al'umma da wurwuri da kuma yadda masu wannan dabi'ar ke amfani da addinai wajen yaudarar matasa tare kuma da yadda hukumi da kungiyoyi za su hada hannu wuri daya wajen gina kwarin gwiwa tsakanin matasa da shugabannin addinai da hukumomin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa musamman ma da irin wannan lokacin da Najeriya ke tunkarar zaben shekara ta 2027 da rage cusa matasa a kidar siyasa da ke sabawa zamantakewa a cewar Pastor John Joseph ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bitar
3: shekarun baya mun gane da cewa shekara kamar haka ana yawan fadace-fadace saboda bambancin addini da kuma akida haka mun shirya ne mu kawo matasa tare daga bangaren Krista da kuma bangaren musulmi don mu zo tare mu fahimci juna
2: Kasidu daban-daban ne dai aka gabatar don hana matasa fadawa tarkon kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a Najeriya da kuma samar da dabarun gano alamun fara rikici da kuma kai rahoto ga hukumomin da suka cancanta tare da amfani da kafafen sada zumunta wajen yada zaman lafiya maimakon kiyayya a cewar dai Imam Nurain Ashafa daga kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai a Najeriya
4: hujjoji da ke yara matasa hannunku mai sanda kada ku bari amfani da ku kada ku bari amfani da ku wajen shaye-shaye da karban guba da makamantan Duk ra'ayin da kake da shi yana da kyau kuwa rike ra'ayinsa fahimtansa ya wasa gwanin shi ba haramta mashi wasa gwanin shi ba ba zubar da jini ba cin fuska ba cin mutuncin bayan Allah
2: daga cikin manyan malaman addinai daga kasashen nahiyar Afrika da suka halarci zaman akwai Reverend Dr. Nathan Idrisu Sangwini daga kasar Kenya da ke cewa
5: in Africa our major problem is that we don't prioritize peace
2: ya ce a kasashen nahiyar Afirka babban matsalar da muke fama da ita ita ce na rashin fifita bangaren zaman lafiya abinda ke ci gaba da damin yankin abin takeici anan ma da shine yadda aka fi mai da hankali ga abin da bai da muhimmanci lamarin da ke bukatar gyara domin ceto daukacin yankin daga matsalolin da ke addabar sa
5: we prioritize other things but we don't prioritize peace
2: malarta wannan bitan da suka fito daga wurare daban-daban sun tofa albarkacin bakin su kamar haka
6: musamman abubuwan da suke tura mutane zuwa extremism sosai rayuwa na addini kada mu wuce gona da iri
7: to yanzu ana kokari ne a dawo da wannan rayuwar irin nada da abu da ya samu mutun a fara kallon shi a matsayin mutun a taimake shi in na taimako ne in na shawara a bashi kafin a duba wani addini yake ko wani kuma al'ada ma yake
2: A nasu bangaren kwararru a harkan zamantakewa da jikadun zaman lafiya a Najeriya sun bayyana cewa matasa na da rawar da za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da hana rikice-rikice a fadin kasar da kuma yadda za su taimaka ma hukumomi wajen arsasa yaki da kalaman kiyayya da dakile yada labaran ƙarya a cikin al'umma Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya
1: To baya ga da ya rage kasa da kwanaki 100 a gudanar da zabukan wato Najeriya ana ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun alamun dawowar ayyukan ƴan bangar siyasa a jihar Gombe lamarin da ke tayar da ko kuma yake ƙara fargamar yuwar amfani da matasa wajen haddasa tarzoma da aikata ta'addancin siyasa gabanin zaben na 2027 to sai dai duk da hukumomin tsaro sun ayyana daukar matakan magance duk wata barazana da matasa ƴan bangar siyasa suke da ita domin tabbatar da an yi zabe ba tare da karya dokoki ba ko mata da hankulan al'umma Al-Amin Sulaiman Muhammad ya aika mana da rahoto akan wannan batu
8: Matsalar matasa ƴan kala da dai matsala ce da aka dade ana dangantawa da rikice-rikicen siyasa a jihar ta Gombe musamman a lokutan zabe a wannan lokacin ma da aka kada gangar siyasa a tarayyar Najeriya an fara ganin matasa dauke da miyagun makamai suna rakiyar ƴan siyasa tare da afkawa allunan talla na ƴan takara wani lokaci ma har da kai hare-hare kan mutane da ba sa cikin tafiyar su ko kuma ma gubza fada tsakanin bangarorin matasan da ke goyon bayan ƴan takara mabambanta wannan yanayi ya haifar da fargaba a zukatan al'umma da suka sheda ukubar ƴan kalare a shekarun baya Malam Muhammad Matawa Ledoka na cikin waɗanda suke nuna damuwa kan yadda ayyukan ƴan kalaren ke neman farfadowa
9: muna dauke da barazana a gabobin tafiyar siyasar jihar Gombe akan harkar dawo da ƴan kalare ga abubuwan da muke ciki na kuka da rashin tsaro a ƙasar nan sannan kuma a cikin gari yara su zo ana ba su sanduna
8: masu sa ido kan harkokin siyasa kamar Professor Umar Adamu na Jami'ar Jihar Gombe na nuna damuwa kan zargin cewa wasu ƴan siyasa na amfani da matasan wajen tsorata abokan hamayya
10: duk wanda ya fito neman mukami yaga cewa fa waɗannan ƴan kalaren za su iya hana shi gudanar da yakin neman zaben sa to shi ma ba shi da wani zabi sai ya nemo waɗannan ƴan kalare din
8: To sai da rundunar ƴan sandan jihar Gombe ta bakin kakakinta Buhari Abdullahi ta ce an samu saukin matsalar ƴan kalare in aka kamanta da shekarun baya
11: mataki na farko na wayar da kan matasa din akan illolin bangar siyasa dabar siyasa din da kuma shaye-shaye ko rike makamai bayan wannan an kaddamar da wani yaki na bangar siyasa ta fili da kuma ta kafafan sadarwa akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da tabbatar da an gudanar da yakin ne mun zabe mai tsafta tsakanin shugabannin jam'iyyu da shugabannin matasa na jam'iyyu din
8: yanzu aka dai jagororin matasa kamar Comrade Shafi'u Idris wanda aka fi sani da youth leader na kira ga matasa da su yi karatun ta natsu
12: idan zaka zo ka shiga wani barandan siyasa shin da ya tsaya zaben kaga dansa ko dan uwansa daga nan ma ya kamata cewa kai tunani
8: Professor Umar Adamu ya bayyana abinda ya kamata a yi a magance wannan matsalar
10: gwamnati ta kafa doka duk wanda aka same shi da irin waɗannan makamai da shaye-shaye da sunan yakin neman zabe a lokacin siyasa a dauki mataki a kansa
8: masu fafutukar samar da zaman lafiya na kira ga iyaye da shugabannin al'umma da hukumomin tsaro da shugabannin siyasa da su hada kai wajen hana daukar matasa a matsayin ƴan bangar siyasa tare da karfafa gwiwar su wajen shiga harkokin siyasa ta lumana Al-Amin Sulaiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
1: To ita kuwa gwamnatin Jamus na ƙara daukan matakai ne na yaukaka dangantaka tsakaninta da Najeriya a fannoni daban-daban inda ta kammala horas da ƴan jarida dabarun gano labaran ƙarya da ake daukar nauyin su daga kasashen waje. Ga Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani daga Abuja.
13: Sabbin matakai ne na kyautata dangantaka mai cike da alheri a tsakanin kasashen biyu. Kasancewar Jamus din a matsayin babbar kawar Najeriya a nahiyar Turai. Domin kama daga fannonin tattalin arziki tsaro da shawo kan kalubalen wutar lantarki da Najeriya ke fuskanta ta hanyoyin da ake sabuntawa domin alkinta muhalli. Wanda Jamus din ta yi nisa wajen taimakawa Najeriya musamman ta amfani da iskar hydrogen. Stephen Russell shine sabon jakadan kasar Jamus a Najeriya.
14: I am very proud of the level of bilateral trade.
13: Yace ina alfahari da matakin dangantaka ta cinikayya amma duk da haka na hango akwai sabbin dama da zamu duba don bunƙasa wannan. Aikin da ke gabana a shekaru masu zuwa shine bunƙasa cinikayya zuba jari da dangantakar diplomasiya.
14: Bilateral relations.
13: Gwamnatin Jamus din dai ta kammala horas da ƴan jaridun Najeriya guda 20 a fannin dabarun gano labaran ƙarya da ake daukar nauyin su daga kasashen waje. Malam Habib Sani Hayya na cikin ƴan jaridun da suka sami wannan horo da ke aiki a cibiyar tantance labaran ƙarya ta alƙalanci da ke Najeriya.
15: An yi su ne bisa aiki ba bisa labari ba ko rubutu. To gaskiya na koyi abubuwa matuƙa kuma ƙara yi wa ƴan uwa ma'aikata horo akan aiki.
13: Jakadan kasar Jamus din a Najeriya Stephen Russell ya shaida ma manufar su na daukan nauyin wannan horo musamman a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar babban zabe da ke da kalubale na yada bayanai na kanzan kurege.
14: For us it is important that information is true.
13: Yace a gare mu yana da muhimmanci duk bayanan da za a bayar su kasance na gaskiya ne don haka muke ba da gudunmuwar mu don tabbatar da cewa ƴan jaridu sun sauke wannan nauyi na samar da bayanai na gaskiya. Najeriya ƙasa ce da ke da demokuraɗiyya mai girma, yana da muhimmanci duk ra'ayoyin da za a bayyana su kasance na gaskiya. Najeriya na da kima sosai a fannin dangantaka ta diplomasiya da ƙasar Jamus, abinda ya sanya ƙwararru a fannin dangantaka ƙasa da ƙasa irin su Al-Kasim Abdulkadir bayyana cewa
16: dangantaka ce wanda ta dade sosai ana yin ta. Duk wanda ke bibiyan harkokin ƙasashen waje ya san irin gwanintan da Germany take da a fanni kaman fasaha da kimiyya. Gina demokradiya alaka ce wanda za ta ci gaba da samun karfi.
13: Bayanai sun nuna cewa fiye da kamfanoni 90 na ƙasar Jamus ne ke gudanar da harkokin su a Najeriya, inda cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ta kai fiye da euro biliyan 3 da a yanzu ke ci gaba da karuwa. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a jihar Difa wata kungiyar mata ta yankin tafkin kogin Chadi wato Rosef ta tallafawa mata da dama da kayan ayyukan hannu da kuma kasuwanci domin su dogara da kansu. Ga Musa Mani Turaki da ƙarin bayani.
17: Daga cikin mata da gungun mata 120 da suka ajiye takardun takara, guda 10 ne suka samu cin gashiyar wannan tallafi na kayan aikin hannu da kasuwanci daga wata kungiya mai suna Rosefta matan yankin kogin Chadi da ke

0: To masu sauraro duka-duka a nan zamu sallama da ku a madadin Abdullahi Mamman Ahmadu wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Madalla, har yanzu dai muna tarayyar Najeriya ne, inda bayan da ya rage kasa da kwanaki 100 a gudanar da zabukan kasa baki daya a Najeriya. Ana kara nuna damuwa kan yadda ake samun alamun dawowar ayyukan yan bangan siyasa da aka fi sani da yan kalari a jihar Gombe. Lamarin dai yana kara tayar da fargaba yiwuwar amfani da matasa wajen haddasa tarzoma da aikata ta'addancin siyasa gabanin zabe na shekarar 2027. To sai dai hukumomin tsaro sun ayyana daukar matakan magance dukkanin wata barazana ta matasa yan bangar na siyasar domin tabbatar da yin zabe lafiya ba tare da karya dokoki ko kuma tada hankalin al'umma ba. Alamin Suleiman Muhammad ya aiko mana da rahoto.
1: Matsalar matasa yan kalare da matsala ce da aka dade ana dangantawa da rikice-rikicen siyasa a jihar ta Gombe musamman a lokutan zabe. A wannan lokacin ma da aka kada gangar siyasa a tarayyar Najeriya, an fara ganin matasa dauke da miyagun makamai suna rakiyar yan siyasa tare da afkawa allunan talla na yan takara, wani lokaci ma har da kai hare-hare kan mutane da ba sa cikin tafiyar su ko kuma ma gubza fada tsakanin bangarorin matasan da ke goyon bayan yan takara mabambanta. Wannan yanayi ya haifar da fargaba a zukatan al'umma da suka shaida ukubar yan kalare a shekarun baya. Malam Muhammad Matawal Ledoka na cikin waɗanda suke nuna damuwa kan yadda ayyukan yan kalaren ke neman farfadowa.
2: Muna dauke da barazana a gabobin tafiyar siyasar jihar Gombe akan harkar dawo da yan kalare. Ga abubuwan da muke ciki na kuka da rashin tsaro a ƙasar nan, sannan kuma a cikin gari yara su zo ana ba su sanduna.
1: Masu sa ido kan harkokin siyasa kamar Farfesa Umar Adamu na Jami'ar Jihar Gombe na nuna damuwa kan zargin cewa wasu 'yan siyasa na amfani da matasan wajen tsorata abokan hamayya.
3: Duk wanda ya fito neman mukami ya ga cewa fa waɗannan 'yan kalaren za su iya hana shi gudanar da yakin neman zaɓensa, to shi ma ba shi da wani zaɓi sai ya nemo waɗannan 'yan kalare ɗin.
1: To sai dai rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta bakin kakakinta Buhari Abdullahi ta ce an samu sauƙin matsalar 'yan kalare in aka kamanta da shekarun baya.
4: Mataki na farko na wayar da kan matasa din akan illolin bangar siyasa, dabar siyasa din da kuma shaye-shaye ko rike makamai. Bayan wannan an kaddamar da wani yaki na bangar siyasa ta fili da kuma ta kafafen sadarwa. Akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da tabbatar da an gudanar da yakin ne mun zabe mai tsafta tsakanin shugabannin jam'iyyu da shugabannin matasa na jam'iyyu din.
1: Yanzu aka dai jagororin matasa kamar Comrade Shafi'u Idris wanda aka fi sani da youth leader na kira ga matasa da su yi karatun tanatsu.
5: Idan zaka zo ka shiga wani baran dan siyasa wanda ya tsaya zaben kaga ɗansa ko ɗan uwansa, daga nan ma ya kamata cewa kai tunani.
1: Farfesa Umar Adamu ya bayyana abinda ya kamata a yi a magance wannan matsalar.
3: Gwamnati ta kafa doka, duk wanda aka same shi da irin waɗannan makamai da shaye-shaye da sunan yaƙin neman zaɓe a lokacin siyasa a ɗauki mataki a kansa.
1: Masu fafutukar samar da zaman lafiya na kira ga iyaye da shugabannin al'umma da hukumomin tsaro da shugabannin siyasa da su haɗa kai wajen hana ɗaukar matasa a matsayin 'yan bangar siyasa tare da ƙarfafa gwiwarsu wajen shiga harkokin siyasa ta lumana. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: To daga Maiduguri sai makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta soke dokar biyan kuɗaɗen fansho ga tsaffin 'yan majalisar dokoki na ƙasar. Gwamnatin dai bata bayyana dalilin dakatar da wannan mataki ba, sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin ta ɗauke shi ne a wani yunkuri na neman tsuke bakin aljihu da kuma rage kashe kuɗaɗe domin tunkarar matsalolin kuɗi da ƙasar take fuskanta wajen gudanar da ayyukan gina ƙasa. Sai dai wasu 'yan majalisar sun nuna damuwa kan yadda matakin zai saka wasu tsaffin 'yan majalisar a cikin matsanancin halin rayuwa. Wakilinmu a Yamai, Gazal Abdutasawa, na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
6: A taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ne dai ma'aikatar shari'a ta ƙasar Nijar ta gabatar da wannan mataki na soke dokar tsarin fanshon tsaffin 'yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar. Dokar da ke aiki tun a shekara ta 2003. Babu dai wani cikakken bayani ko dalili da gwamnatin ta bayar a game da dalilanta na ɗaukar wannan mataki kan fanshon tsaffin 'yan majalisar dokokin ƙasar. Sai dai da yake tsokaci kan wannan mataki, Honorable Abdurrahman Guzman, wani tsohon dan majalisar dokoki a Niger, cewa ya ba su da ja a game da matakin soke fanshan nasu. Idan dai har kudin zai taimaka ga fitar da Niger daga matsalar kudi, sai dai ya kara da cewa ba shakka matakin zai jefa rayuwar wasu tsafin yan majalisar dokokin a cikin garari.
7: In dai don saboda wannan kudaden ne wanda ake ba tsohon yan majalisa, nauyi zai ma gwamnati yawa in za su magance matsalolin kudi na shiga na gwamnati. To mu amince a sassauta mu gwamnati, kuma dama mu abinda muke yi duka bisa ka'ida muke yi shi. Wannan fansho ba kyauta ba ce, doka ce an ka kafa, kuma kudin mu ne na biyan mu muka cire muka bada don saboda tana da wannan fanshokin. Alal misali kamar in ma'aikacin gwamnati in ana cire mishi jika 10 ga wata, shi dan majalisa wajen jika 100 ake cire masa cikin wannan tanadi da yake na fansho. Yanzu abinda zai biya ba shine wato wanda suka tsufa sosai, wanda ke bukatar magunguna da sauransu, an cire musu wannan kudin, dama jika 200 ne ga wata. Babu shakka za su samu matsala. Muna musu fatan alheri, muna fatan Allah ya doke musu wannan larura. Idan matsala wasu sai sun samu matsala sosai.
6: Kawai yanzu dai babu wasu alƙalumma da gwamnatin ta bayyana na adadin tsafin yan majalisar dokoki da matakin soke fanshon zai shafa, ko kuma yawan kudaden da gwamnatin za ta tsira da su a ƙarƙashin matakin. Sai dai Malam Nasiru Nahantsi, shugaban kungiyar Ecole Democratique, fafutukar kare demokrasiya a Niger, na ganin dacewar matakin a wannan lokaci.
8: A gaskiya ba laihi ne ba idan bin zai iya kawo babban lalura ga gwamnati, saboda gwamnatinmu tana bukata kudi domin a tsara kasa, kuma domin a gina kasa. Kuma bancin madaktoci, akwai mutane da dama da ya kamata a nemi matsayinsu. Idan ya dace da a soke.
6: Shi ko Malam Abubakar Shebu, wani masanin ilimin tattalin arziki a Niger, cewa matakin soke fanshon tsafin yan majalisar abu ne mai kyau, amma kuma akwai bukatar fadada irin wannan mataki zuwa wasu ma'aikatan gwamnatin kasar.
2: Da kwai hanyoyi da yawa da ya kamata kuma a samu kudi, kamar wannan bond sansikin da ake ba ma'aikata, ya kamata shi ma a soke shi. Kuma zaka ga motoci yanzu, musamman ma aka ce weekend ne ba aiki, zaka ga motocin ma'aikata ana ta yawo da su cikin gari zuwa gonakai da su, wanda ba ta kamata ba. Don ka ya kamata shi ma tsaya diba a gani gaskiya kudade ne masu mahimmanci in aka sa su bisa wata hanya.
6: Sai dai matakin soke dokar fanshon ya tanadi cewa duk tsafin yan majalisar dokoki da basu kai ga kammala zuba kudaden izinin samun fanshon nasu ba bayan kammala aikin nasu na dan majalisa, to gwamnatin za ta mayar musu da kudaden nasu da suka zuba. Sai dai bata bayyana daga wani lokaci ne za ta soma mayar musu da waɗannan kudade nasu ba. Gisali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
0: To da kuma wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahoton namu na yanzu, kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu a shakata da wannan.

0: Madalla, kamar yadda kuka je tun a yaya kallaban shirin. Zamu yi nazari ne kan illar sauyi ko dumamar yanayi dake ƙara tsananta a duniya. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a farkon watan Satumba na 2026 ya nunar da cewa abinda duniya ke fargaba da tsoro akan batun dumamar yanayi na shirin afkuwa. Rahoton ya ce akwai yiwuwar zafin da ake fuskanta a duniya ya haura digiri 1.5 a ma'aunin Celsius cikin shekaru kalilan dake tafe. Rahoton shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP ya nuna fargaba kan halin da duniya ka iya tsantar kanta a ciki da take jawabi ga manema labarai kan rahoton babbar daraktar shirin na UNEP Inga Anderson ta ce tsananin zafin da aka fuskanta ya zama shaida a cewar ta rahoton na nuna yadda tasirin dumamar yanayi ke shafar duniya cikin gaggawa kama daga karancin abinci da barnar dukiya da kuma sanya lafiyar dan adam cikin halin tasku.
1: This report tells us that global temperature rises.
2: Wannan rahoton ya bayyana mana cewa zafin zai ƙara a duniya sama da digiri 1.5 a ma'aunin Celsius. Akwai yiwuwar hakan ya faru cikin shekaru kalilan. Zafin ya haura abin da taron Paris na 2015 ya amince da shi saboda kin daukar matakin da ya dace da muka yi. Matsanancin zafi da aka yi fama da shi a nahiyar Turai tun ya nunar mana yadda sauyi ko dumamar yanayi ke tsananta tare da ci gaba da laƙuma rayuka da kuma yin ta'adi.
0: Kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan bala'i ke shafa kai tsaye duk da yake duniya ta yi ittifaƙin ba su ne ke da alhakin mafi yawa na illolin da ake haifarwa da suke janyo dumamar yanayin ba. Sai dai har yanzu ana ganin akwai buƙatar ci gaba da sanar da al'umma musamman a nahiyar Afirka halin da ake ciki a duniya. Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ga abin da yake cewa
3: yanzu shi canjin yanayi ba magana ce na magana ce hatsari ne a gaba ba a yana faruwa da mu yanzu dan haka shugabanci yanzu shine abin da za a maida hankali akai in ka kalli World Meteorological Organization WMO da suke magana akan shekara ta 2025 sun faɗi cewa daga shekara 2015 zuwa 2025 su ne aka samu shekaru da suka fi kowanne a tarihi zafi.
0: Ban tare numfashinka ba, wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka musamman a Afirka?
3: Muke da ƙarancin arziki, ƙarancin technology, da ya kamata a maida magana climate action ma'ana magance harkar matsalar yanayi a matsayin abu na dokoki na cigaba ta ɓangaren wannan fannin. Ma'ana ba wai kawai in an je COP ba an yi meeting a menene ya kamata a aiwatar nan da nan kuma kallon irin yanayin mu na Afirka. So idan aka yi irin waɗannan abubuwan ba wai kawai duk shekara a ce za a je a yi taro a wannan ba a'a ya kamata kowace rana a san cewa akwai wani abu da ake aiwatarwa wanda zai taimaka wurin wannan abu kuma a yi shi da gaske a yi shi da manufa mai kyau.
0: A baya-bayan nan kasashen Turai da wani yanki na Asiya sun samu kansu cikin wutar daji da ambaliyar ruwa inda aka yi asarar dubban rayuka da dukiyoyi. Ga misali a Nepal, akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo da har kawo yanzu ba san inda suke ba, baya ga dubban da suka rasa rayukansu sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Mecece mafita akan wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya? Babbar daraktar shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP Inga Anderson ta ce waɗannan tagwayen bala'o'i da duniya ta shaida gargaɗi ne na abin da za a iya fuskanta a nan gaba matukar ba ɗauki matakan da suka dace ba.
1: The quickest and most effective way that we can do this is by
2: matakin gaggawa mafi kyau da za mu ɗauka shi ne gaggauta daina amfani da makamashi da aka samar daga albarkatun man fetur da ke gurɓata muhalli zuwa waɗanda aka sabunta. Abin da zai biyo baya zai dogara ne da matakin da muka ɗauka yanzu. Akwai yiwuwar buƙatar samun shugabanni da ke da niyyar kawo gyara da gaske da kuma haɗa hannu waje guda. Kana muna buƙatar gwamnatoci da za su iya aiki da kowa. Yana da kyau mu yi nazari kan daidaito da adalci saboda su ne tushen magance kowace matsala. Sannan kuma tabbas muna buƙatar ƙarin tallafin kuɗi.
0: Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ka ji matakin da babbar director shirin kare muhalli na majalisar dinkin duniya UNEP ke cewa tilas a dauka
3: shugabannin duniya dole su hade kai a daina siyasar duniya wurin siyasar da rayuwar al'umma da sauran kayayyaki dole ne shugabanni su kalli misali idan aka ci alƙawarruka ga su shugabanni na siyasa ko gwamnatoci to magana ce a gaci alƙawarin nan a budget a infrastructure ma'ana kayan titina da sauran abubuwa da dokoki da makamashi da harkar noma tsare-tsaren binane harkar sadarwa duka irin waɗannan abubuwan anan za a ga abin ya zama wannan sannan al'umma suna daga cikin su manin da za a saka su zama sun yi jagoran tafiyar da abin su fahimci rawar da za su taka domin su ne abin ya fata shafa kuma su suka fi fahimtar yanayin da ke damun su da irin wannan so gaskiya abin kiran da muke shine dole sai gwamnati da al'umma sun haɗu sannan za a samu wannan magance irin wannan abin za mu ga cewa abubuwa sun faru na ban tsoro game da abin da aka dade ana ta haska ma duniya cewa shi dumamar yanayin da canjin yanayi daga abubuwan da za su haifi gare su musamman yanzu a cikin watan August akwai wannan abu da ya faru na Nepal wanda dubunnan mutane sun mutu dubunnai sun bata sannan akwai kuma typhoon Solar da flooding da shi ma aka yi a China a September wanda shi ma ya sanadin an dauki kusan mutane mutum 83 na iya tunawa sannan akwai karuwar zafi da kuma barkewar wutar daji nan shi ma wanda an samu cewa karin zafin ya kai wurin 32 na degree na Celsius kenan wato ya kai wurin karin kusan kaso 13 na abin da aka saba gani a wannan lokaci sannan ita kanta European wildfire da aka samu a shekarar 2026 din nan akwai irin kamar su South African Asian monsoon suma flooding da aka rike akwai dai karuwar zafi Europe Asia duka da sauran wannan so abin ya riga ya tabbata cewa wannan abu fa yanzu magana ce ta cewa majalisar dinkin duniya duk da taro da ake yi to gaskiyar magana yanzu ya kamata a zage dantse a tabbatar da cewa manufofin da ake da su da tsare-tsare na kawo ƙarshen waɗannan abubuwan sun faru

0: To da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin namu tam da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wanda kuka ji muryoyin su. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Ga duniyar sa. Yara muhallin mu, mu tsaftace jikin mu.
2: Yanzu kuma ga shirin wasiƙun masu sauraron mu.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa tare da mu a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji yadda a Najeriya hukumomi a jihar Zamfara suka tabbatar da kisan gwamman mutane a wani harin 'yan bindiga. Za a ji matsayar jam'iyyun adawa a Najeriya kan matakin da hukumar zaɓe ta INEC ta ɗauka na cire sunayen wasu 'yan takarar zaɓen baɗi. Nijar ta bi sahun ƙasashe da ke wayar da kan al'umma kan muhimmancin gwajin cutar kansar mama. Duk waɗannan za su zo muku ne bayan Abdullahi Tanko Bala ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Prime Minister Burtaniya Andy Burnham ya ce akwai yiwuwar Iran na da hannu a yunkurin kai hari kan sansanin sojin sama na Fairford a Burtaniya. Saudiya ta maida martani kan har-haren makamai masu linzami na mayakan Houthi na Yemen. Jami'an adawa a India sun tattaki zuwa kotun koli domin shigar da korafi kan hukumar zaben kasar. Prime Minister Burtaniya Andy Burnham ya shaidawa Majalisar Dokokin Burtaniya cewa akwai alamu masu ƙarfi da suka nuna cewa Iran tana da hannu a yunkurin kai hari sansanin sojin sama na Fairford da ke Burtaniya. Kuma Iran ɗin ce ta tsara shi yayin da sojin juyin jihali na ƙasar suka yi ƙudurin aiwatar da shi. Fargabar harin ta sa janye jiragen wato manyan jiragen yaƙi na Amurka samfarin B-2 daga sansanin. Lamarin da ya faru ne da sun yi safiyar ranar 27 ga watan Satumba. Lokacin da kama wasu matasan sojin Burtaniya su biyar 'yan shekaru 20 da haihuwa a kusa da sansanin bisa zargin ta'addanci da nakiyoyi. Daga baya an sake su a matsayin

0: Ibrahim Hassan da ya karanta wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya nake muku sallama. Ku kasance cikin koshin lafiya.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.